0: abana akrokumoswate sabe meye ege sase eke bagokyo kibwate bakongo elindenda nyora mega ao iganga na kiwake bwatira semambia halegesa okay halegesa aya esime teraboka na watenga Nairobi mechando ne menge emebutu bakesi mipado aitamuka aya egesa
1: alegesa
0: karibo
1: mwa wa kire studio
0: bwa kire bia
1: acho la sangela manale mo tiri ngwa sia menya watenga ni mandingia nemye rengo ya ya ngombe ntende suna kanyanga ndiye kaya mesia mandasi amu samua agiresi kirwone yo kanyeto bwa mpisu bwa mabi ngwa tabina ki
0: watu aleke bageki ambia monegesa
2: baba moko bati
0: ube ngai goserero riakira
2: baba riakira ngore rongo gweke ramba uti ase yende ya to kalende ya bisiria magoma
0: inubo no mumanye tobo maene ni ntumoko na kongai naga
2: Yetena na na kole rambo sabono onde te yo wakonya.
0: Ono ngaki moko cha mwakonya manganayo.
2: Tete. Ono inumura to ikeria nchera baba mocho koru.
0: Genda maiga yeke bago kwanza.
2: Ono tika kori ba cha sinyari kio nye tima ngango sika poko keru woka ande mocho koru duwa mocha no mokari di duoro yuko nege sinani babu tuwa neke bage kia baba mbiyamana.
0: Mbiyamanege sa.
1: Aya rija mukwati wakire
0: karibu
1: kwa bwatire mbora manyinga yo musi original Francis Makolio Zakayo kurwa kinse moja sera yani ali bali masaba ono tikango nda rava sibu bwatire deke bago mwana one naro kuma spera nyarangi kuto kaji sije isiko na Geoffrey na undik Zakayo moria Zakayo kristo bungu abayu bana mna maranga sa mato choni mato kuto kaji sa mujia metembe
0: okay
1: naumi naumi manyinga kurwa simba aria Tune kanyanga
0: Baisanire
1: Amanyunga imu sikisa na hermuara Amunyura amanyunga imu sikisa
0: Okay Karibu
3: Waitre sunika kwa watu Saka sakana itinere forest mabea Mwenevwe jiro manore tewechee jiro
0: Okay
3: Oka ondarumu ina nanamu manda ina nanamu kwa nini Wana tika andalaba iga mungu ina moche Kita nakumanyu saka sakana iti Mane okwanya Emu surengi ya, naora matunda, sumekanyanga, nao mimura Kwa ni mungu minasi sikari Kwa ni mungu minasi sikari Kwa ni mungu minasi sikari

0: Ichibagora.
1: Ichibagora nyasata lingi kuje chinga kikirumu umonta bwate gasi. Kwali ku nyasai. Ichibagora nyasata lingi kuje chinga kichiria kero olibiyu watafingia. Kana kwali ku nyasai.
0: Ase emegano ichunjugire kurwa ase bibilia.
2: Mwo ibirania. Me to kitangeta.
1: Kona nyasai ga guche kiru igitomwezo. Ekirumu swatu ai kiromwali. Owezi ku kiromwali. Amafuta ai kiromwali. Nyasai ngo tumale lije guche asuri.
0: Linga na kuruwa asaba sumba berure kumokorera nyasaye
3: onya nasa robe ila sembera matukane na yeso mubukiri kuruwa sembera mkimu chando kiyo kwa roli romanene mkiki uroji kireke ne tuwa sore kumurabe nuhu wiki nasi nyasaye
0: chinkwana na bateri au au kuruwa imena isiko ya gusi
4: achunya roko balance ega siyo vosigali na anu bateri
5: ega siyo vosigali ne ega siyo nyinge
4: yes
5: so chinga kichiri ugo timboka inke
4: yes
5: na chogo tenga

Kwayo kroko kea main SDA kwaya baba kea main SDA kwaya ba maiga mange wono gotero kore otu tu kura tole meki eme tande yeti faini che sukuru nganere eme tande yeti besa na wata itiko waki esapu wai tevi kwa enande kwa ira na kwa ikaranse kia gara na anda ande tayo tiare kuru ini bono eme tande yonsi yense nere lakini ase obo ene mbolinga motigera omo nene ere namanye te mechando yao bono no ene china boto kuoma na ega tuoma na inde tuwa gende sukuru na ande tuwa chiakana na ande tuwa ikana na ande tuwa ira by the way abalimu wacha tu nikuambie na boto kuoma na tuwa ikana na ande tuwa cha tuwa chiakana na ande tuwa genda bono rende tu yambo lingomo kusiere no boe tengo te bari bintumbire binde biechi muma una abana babago samba chisukuru na gokoro bosali na gotebika na kuba inyoria imerere yene bwate chimuma abana bamba basa koiranga ne gosori goyo kuna gosamba na gosamba chisukuru kuna woke merero no ekingeri gente kya sobo gimabu omwana igonga atiga manyenga na babara korenterera yo buno moibori ebundimo Chibese chiense na bogo chunyora na bogo chigosira. Chibese na bogo chunyora na bogo wakana. Rakini ebi ndombiro otairani. Eta biyo mwane kero ya takiriko na gosarikaiga. Na baira ikase toje irani. Kero ya takiriko na wakemerero na bara atiko sambanyoro sambira abana bande. Wono nonye na babo getie merere sukurumba kakete nga abana babo mabongo chibale gokwa. Wono babo goletia makweli asa mabokabo. Igo ngankiri gento tuko na gosekera. Iga ngankiri kija ase merere. Yaba na wako na gotongi kona goko minyoka. Minyoka nga tuata gete tochenka. Tochukuri gili World Cup we. Nga bono tuka sambe sukuru. Gente kinkiri kija no nyangake. Chinchira nchiro chingi ya chukuri gigu. Echi yoko uriri ya mangana ya kugaya na kugamba na abana. Na vese chibako na gotobe kiranga karuechi karuechi karuechi. Wata andeka kukua gira mura wakana. Wano barabu babu ganchite chibabere vyo bulia nimbuli buya boigo. Igo ngatika toteme tuensi asogo kora ama ya. Ideka ima igato chuko nyorela mangana maijige sasi nchira yo. Obo ikira unechi nsisa no naibere. Tengwa kirebu nambia muna asogo sangana ncha seke bago wa seju matane yiga. Kwa nidiyo mbasumu jiri etari ya nee elide nyabuke moko goti. DJ Rise umana mabudango chabale asomorubulibu watara boi birundubu yegesa.

0: Ibati ya Dumuzaz. Dumuzaz kuru mabati rolling mills bahaveri bao kurosile mabati ya semia toko itania emirongo etano nomo. Nabono bakulentele Dumuzaz. Ibati liko kwanye kukule nyumba yao asubu wangu. Asumru bulito woke woke Megesa FM kire mambia toko semina ukumanya na okwa kire sababu yoko tumeka ibati ya Dumuzaz chinga ki echiga okwa gacha kusekiru wekire asekirama.
1: Nguvu ya jamii ni afya bora. Afya kwa watoto ambao ni kioo cha jamii. Afya kwa vijana ambao ni nguzo ya jamii. Na afya kwa wazazi ambao ni waelekezaji wa jamii. Equity Afya imeweka afya ya jamii mbele kwa kukuletea huduma za hospitali za kiwango cha juu kwa bei nafuu karibu nawe. Tembelea Equity Afya yoyote leo upate huduma za kipekee kama consultation, pharmacy, lab, checkups, huduma speciali za meno, macho, afya ya watoto na mengineo. Huduma za hospitali za Equity Afya zinapatikana katika vituo zaidi ya 130 kote nchini. Equity Afya, your caring health partner.
2: Kemanyi Mogoso na mojo koruri wokinyi. Kemanyi Mogoso. Trakoranga zvabwe kuma imboso. Tima diko sikonya kuti avanya ro muntu nare. Ukwimo kogenda. Muno muna bayiri. Muntu akanda usina so boiri, usina so spati yawe, usimu murongo wawe usine kasi nyaye. Muntu ara ranga une record. Akonya kuri kero, itero kuri ro chinge chibashira ngakera. E TV ri ro chinge tali yabashira ngakera. Igite kero ro chibashira ngakera. Enyo mbero chi yaya ntire ngakera. Munyakano kuwali ngabona ine. Ireza mendo mchana bate yani tokoto. Yani hata kete ku dictating ina chite bu nga reke hitanga gikengana ebe subete ku runei aba ndo bana ntinjire ngabo neyu yani era akunya kuri mota ah itare ngo mwiranirichi ya ndije ndo kubuguri kuma kubuguri kuma tebira na ire ngo ruwete ene ba ndo bana ntita bigete mesa no monda ko juru ba se dia ku matanga musa ku ruwese na sike to mota ngai jine chingirani numa itaba ndo bale nga ruwere ibi ndo bimbira ndo bataka tanga kiya ya towa ta twitter be to karanga ne right. Abantu bane go ba go struggle umuntu munya kalenta ke support ya ndumuntu magatanga no matibira ni ya yito kubuguri kange jino jibwata chikoli go kije kene wasa samana ko tabiche jino masana samana malito.

ya umundu taku ne kimi nilekyo kwa gira chintu na jira chini shatu choko kwa semia wako manyia na wewa wako kwa kikote makuligiri ya ekronomita yangu yaani kunyiru kinsa igo ya chia butu kide kamero ngebele na inye wale chinsa ikumi chia wano marogo wabeki waro kere buna umuro vili yoyo igatuligo chuko pungu za SPD litoko chiera igo nga wikato chuko kwa bludani buni ribu tamba rafikisha bada badai nguji tulikuligiri gendu kike ama gendelero buna butambe igo wano nga ebeka amo na ayabo igoga bwa soberete manyanga kendi gyonzi kiryo gokora ntutakete ku manyanga nga yoberete nga kiritukuria uria ringi na kikwari korire igo bono nga tubasa guciare ege kogera gaiga nigisa fm na ere nguba ya mwanya gitinge na monto soire ime tari ko mata kiri ko kuna kiminero kari mono kigima ochindu kigura chinamba chesi mi badai badai rendo akago chaga igonte nga kibintu bire magana aba marunge aba maya aba mansu igabono nga karibu ase entunda entangani kabisa yo murobero bwe

0: Uyu no mu rubiryo rw'Entabanania imejige sa FM na Jared Nyambega Ekwinini na Vincent Babu.
1: Ya kabisa mwanchio mategera lirende magana kari njirenga bune yigo togendete na sungusi ya gaba tegi sabari ya bakero kabu ya kabisa wanango no mu rubiryo yiga bw'Entabanania na inja Jared Nyambega Ekwinini Vincent Babu 0724256504 0733332236 mwanchio mategera kwa nango na inchega matatenga nga kibi into birega bwe eligere tumanye nganga kya magana kogendera buya kabisa rende gocha gocha igatunganga kibintu birega bwe.